0: ke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo olugboro mi mo so aso tele si ni ose tuntun yi loruko jesu on tuntun yo bere ninu aye mi Matthew osu kewa ma to tin lo ko ma duro ta lo sami loruko jesu on tuntun yo bere ninu aye mi Eno we First Chronicle 27 verse 13. Oni olori ogun kewa fun osu kewa ne maharai ara natofa ti ara sairi egba mejila lo wa ninu egbe ti e Matthew, ke la npe ni marai oni ya kankan gbogbo n tolorun ba fe se fun o lo so yi kia kia owo re ma te o ri pe Psalm 70 verse 1 oni oluwa yara lati gba mi oluwa yara lati ran mi lowo mo gbadua lo so kewa yi ireti n bo o ma yara dodo re gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfara ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni Lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba Eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o on to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew sori ni osu kewa yi asiri po nbe sori Matthew teni yan mewa ba ti gbe o dari jeun anything teni yan ba se dari je kene reason sori okunrin kan nbe David lo toro nje ni owo re won pe ni Nabali eyan mewa o ni David ran si nigba to debe Nabali o da awon mewa e wa lohun o da won pada lowo ofo Nabali ti gbagbe pe mewa n lo fin Olorun o ti gbagbe wi pe mewa o ni se ilanu to sele ni Egypt Nabali ko fe eyan mewa lo nje ko de dariji won so o ma to sele igba to pe ojo mewa Olorun pa Nabali ene kan shame mo gbadua lo su yi gbogbo en ba fe yan oje emi mi mo ma mu won bale Matthew so wa mi bayi so ori omo David mo n pe ni Absalom ani te yan mewa ba ti bi o darijin won Matthew omo David Absalom igba to ma ba iyawo baba re so an mewa wa won be dakun ma ri owo wa iyawo baba re ni wa o ba awon mewa sun Matthew igbon ban mewa sun ngba ti an ma pa o na bibeli wi pe awon akoni mewa ti won ru ihamara Joabu an ni apade Absalom won de gun pa iyen ni pe eyan mewa ti be ko gbo sugbon na wa to fun iku latowo eyan mewa mo gbadua loruko Jesu losu kewa yi o ma bori ogun gbogbo eyan omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori No More War Prayer Mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ne baba adura AK-47 prayer mountain ejo sa adu anya egbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yin anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abun fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin Matthew so wari osu kewa ta ba nso be ni osu kewa ni Genesis chapter 1 igba mewa oni bibeli wi pe oluwa wi pe oluwa wi pe oluwa wi pe ma gbo o alakoko Genesis chapter 1 ni verse 3 ma gbo olorun si wi pe a eni kan gboro mi mo ra imole si oju ona re o ya ki imale ko jade si ora yi ki imale ko wa
1: imale si wa
0: imale si wa ta le ni to nsami mo ra imale oluwa si oju ona re lo se yi imale ko jade si ora yi oh my god ma gbo sa igba mewa olo wi pe olorun wi pe elekeji chapter 1 ni basisi
1: ma
0: olorun si wi pe ko furufu ko wa lagbede meji ta lo sami mo fi ipinya saari iwo ati awon ota ogo re o ya loni ayeraye peyin ni ya olorun wi pe igba mewa lo so be ni Genesis chapter 1 ase ipile ase iseda mewa lo wi o ni je ki imole ko wa ma wo nkan sa igbo de verse 9 ki lo so olorun tun wi pe ki omi abi orun ko wojo po si bi kan ki yan gbe ile o si a o si ri be ni osu kewa yi mo pase lati oni lo gbogbo mi aye to go go re mole o ya ki won gbe bayi Matthew igba to de verse 9 ma gbo nto tun so o igba o de verse 11 oh my god olorun wi pe ki ile ko tun wo ko en yo ti o ma so eso o wa je mewa sa elekeni ni esa mo gbadua loni aye re ma so eso Matthew to ba di laaro la won ma tesiwaju inu message gbogbo en to n gbo mi loruko Jesu anu o soro lori re o se ni o mo n bo sinu Jebu ni aro di 10 10 10 eyin ara Jebu ororo ti mo gbe bo lati Jerusalem gbogbo eyin te n pe pe ejo baba wa na ni die ororo ta gbe bo Jerusalem aro ojo Saturday on the 10 ojo kewa osu kewa emi n bo wa so tele si aye yin ago mejo ni o laaro ni CPTech ni Ijari church wa to wa ni CPTech ni Ijari e ma tiri wa our pastor wa ti wa nbe lati do Friday mo ti ma gbadua laaro Friday bo ba daro Saturday mo ma de be gija emi ati Jesu ati ma je mo re mo gbadua gbogbo agba won ami okunkun lori re o ya ko sidanu se wa ri eyin te wa ni challenge eyin te wa ni challenge aro Thursday eje apade laaro Thursday akana oti gumi akobi e omo po fe mu fe loruko Jesu yo dara fun a ni challenge ni aro Thursday ago meje sa ago mewa yen ni badan lagbara Olorun challenge yen na latu ti se soru lojo Friday baba se n pari soru yen ni ma ma bo si Jebu ode lagbara Olorun iwa temi a mori dele eh Matthew o le gbe Nigeria lai le gbadua o le gbe lu mi o ko Olorun ni gbadua sugbon Nigeria ko to rin from one bus stop to another bus stop wa ti rebo one bus stop to another bus stop wa ti rebo so o gbodo gbadua ko le bo enikan sami ogun aye o ni bori re etewo o iranlowo dide fun yin anu dide fun yin anu jade si o oro re di testimony gbogbo nkan re ma da orun anu ma si fun be lo ma ri o se be emi o fe ko ma fi si adua nikan mo ma ko fe ma fi si adua ati ififuni e mo pe igba meta losu o na la ma nbere fun ori ofe bo ba so sit sinu ministry o da mi loju awon ton se won o regret yo lo su yi iwo na ma ri ti e ah la ton se to koja la won eyan tin pe e ba wa send e sugbon laaro yi le mi dari mi lati pe fun mo gbadua latoni ire o jade si o ire o jade si o ma gbo o akanti church ni e fun won loruko Jesu yo dara fun wa
1: UBA
2: UBA
1: Holiness Anointed Church
2: Holiness Anointed Church
1: 10 10 24 24 64 64 03 80 80 Lekosi 10 10 24 24 64 64 03 80 80
0: UBA
2: UBA
0: account Holiness Anointed Church gbogbo eyin omo Olorun ori Monday ma bo sori oke no mo wo ibe mo ma nwa every Monday Eja afojo fi kun luku ka jo fori kori anywhere to ba wa ni ori oke no mo wo ni apatere ni ilu Ibadan e ba ti de wo road e wo mato to nlo seji oku e so kale ni eji oku e wo mato lateji oku e wo lo si apatere no mo wo prayer mante ibe le ti de yen eja jo yana dua o ngba yagi yagi yagi yagi lara mi o mo ri dede o idobo orun a ni padanu re ma gbegbe aye ni Jesu o ma gbegbe aye ese anu olorun yo soro lori be lo ma re Jesu oluwa wa

0: ti ona wale oluwa lowo te wo esuaju ose ma pe o
1: amen
0: ose wa rugba
1: amen
0: wa ni sagidi
1: amen
0: lekun anu asifun
1: amen
0: okunrin ma sanu e
1: amen
0: obere ma sanu e
1: amen
0: omode ma sanu e
1: amen
0: agba ma sanu e
1: amen
0: olo yo pa lu atabore mo
1: amen
0: ewu ni wo
1: amen
0: jamba oni si o
1: amen
0: o ni pade eni bi
1: amen
0: won ni pade e
1: amen
0: wa ni wa kore
1: amen
0: akoya ibi
1: amen
0: ota oni yo e
1: amen
0: ori e oni gbagbode
1: amen
0: olo yo pa ile re mo
1: amen
0: ati aya
1: amen
0: ati oko
1: amen
0: ati omo
1: amen
0: olo yo pa yin mo
1: amen
0: yo pa ile yin mo
1: amen
0: yo pa dukia yin mo
1: amen
0: e ni ran ifose si
1: amen
0: mo ni e ni ran ifose si
1: amen
0: gbogbo ori ajo olorun wa pa omo
1: amen
0: o ni fi ona pe gbo
1: amen
0: o ni fi gbo pe ona
1: amen
0: abu yo daju
1: amen
0: ina ajo yo si rere
1: amen
0: eyi te lo ke okun loruko jesus aboro ko daju
1: amen
0: layo lo so
1: amen
0: berin ni ile berin lori omi berin lori erin aboro daju lori e
1: amen
0: berin no furufu abo daju
1: amen
0: immigration free
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen.
0: Owo Olorun yo wa lara re.
1: Amen.
0: Anu yo ba gbe.
1: Amen.
0: Wa lo re.
1: Amen.
0: Wa bo re.
1: Amen.
0: Ijade lo re koni bi aye ninu.
1: Amen.
0: Bo ba bo le ibokun ni.
1: Amen.
0: Bo ba njade ibokun ni fun o.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun ise owo re.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun omo re.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun oko re.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun aya re.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun ile re.
1: Amen.
0: Ibokun ni wa ja si.
1: Amen.
0: O ba won lede lowo.
1: Amen.
0: O ni ya ji gbese.
1: Amen.
0: O ni ya ji gbese.
1: Amen.
0: Lasere ti baba.
1: Amen.
0: Lase tomo lase temo
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: so pe
1: mora anu gba
0: ose ma pe o lagbara olorun
1: amen
0: mo ni ose ma pe o
1: amen
0: wa rogo elu
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality tolujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan mo gbadura loruko jesus wa ra anugba
1: amen
0: lo ko date sile last friday of this month how pade de lu fu ape ipade leyi akanse ni o wa fun gbogbo eniyan ko sile mi o fe ko miss e loruko jesus anu afo laye
1: amen
0: mo ma wa ni igando ni opolopo thursday ati sunday lagbara olorun mo gbadura loruko jesus adura re agba
1: amen
0: ba wa leko o le mo pade woli ni akoko won ni lasu igando road hotel bus stop so pe lo sebi oba mo gbadura iri ati anu o ma to leyin
1: amen
0: gbogbo eyin omo olorun te wa ni ugeli e ku mura mo so fun pe woli ti de ba yin lalejo yes e ku le ni ugeli wori ekule gbogbo eyin olorun te wa ni ogeli te wa ni wori eja pade laaro yi o ba lagbara ago meje o ti ma mile titititi gbogbo eyin olorun te wa ni ogeli e so fun ra yin e pe egbon e pe aburo pe ka pade ipade nla ni ise agbara ma sele itusile ati idande jesu ti wa nbe ka wa otode eniyan ni awa awa ni yo lo tori o le olorun ka bi rada ya ha mo pase o ya gba e to re
1: amen
0: woli mo re pelu apere gbagbo ni apere gbagbo woli o ti wa nbe mo de mo wi pe o le gba ko mo ni testimony o wi ja ni ojo ti ogun ba le mo gbadura ise re ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: o ba ki di ara ola ati to wa ni benin ni ye o ha ise ti wa ni ye jesu won ni o n kiri so re ni be ni o lo oduro sibi kan o lo omo eniyan ko sibi ti an forile awa ti e ni pilon ti a ha olorun mo gbadura gbogbo awon to ran wa si yi ti won ti expect yanu oluwa da wa lohun
1: amen
0: oluwa da wa lohun
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: to ba ti dola ati wa ni benin general event center opposite ogege community ibe lati ma pade ko to di pe wa debi junction yen ni wa ti wa nbe o popular gan ni bi highway abuja benin si abuja yen ibe lati ma pade ni edo state lola loruko jesus wa ra anugba
1: amen
0: phone eda phone eda phone eda mu mo gbadura loruko jesus o ni ojo karun osu kewa odun 2025 emi ege bi woli ti aran se ran yi mo so tele se ori phone e lo se wa gba lati
1: amen
0: ala to ma dun ninu to ma te soro re ala ti ta munu edun ala to ma toja re gbe soke ala ti to yangan o ma wole wa
1: amen
0: o ma wole wa
1: amen
0: bo ti so re ojo monday ati ore majemu oni lo pari oni ni ojo karun oni lo pari bo se so re majemu e abo so re ojo monday mo gbadura

0: in the name of Jesus. Yes, Oluwa.
1: Amen.
0: Obi, only the Monday, we jade ni e. Agboro badua. Ye jade ro gboro pade ibukuni. Ogboro kore wale. So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Esile ko wo fun mi lose.
1: Esile ko wo fun mi lose.
0: Ya dua.
1: Oruko Jesu. Oruko Jesu. Emi ni mo.
0: Baraya.
1: Oluwa.
0: Ẹṣẹ́lẹ̀ for a look, cause ni First Corinthians chapter 16. E ba me kai se kesan be ki lori
2: nitori pe
0: aha
2: ile kun la ati aita se si sile fun mi.
0: Yes,
2: opolopo si le awon ota tin be
0: mi so fun e so fun lo Oluwa.
1: Oluwa,
0: ota to lo duro si bile ko ayo mi.
1: Ota to lo duro si bile ko ayo mi.
0: Oluwa nu bole.
1: Oluwa nu bole.
0: Oya adua
1: Jesu. Oluwa Jesu. Oluwa Jesu. E mi mi ma o.
0: Revelation chapter 3 verse 8. Emon so fun yin, only have set before you the open doors. Mo ti gbele ko to sikale si waju yin. Be ni, so le ko ti sisile tele, bo so gbo oraye wo lati joy, ta lo wa nbe eniyan ni. So pe Oluwa.
1: Oluwa!
0: Ta ni nbe leyin lekun.
1: Ta ni nbe leyin lekun.
0: So je ti lekun o si.
1: So je ti lekun o si.
0: Oluwa koju ija si.
1: Oluwa koju ija.
0: Oluwa ba won ja.
1: Oluwa ba won ja.
0: Je ti lekun ayo mi o si.
1: Je ti lekun ayo mi.
0: Oya adua.
1: Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu.
0: Kwaya to si fun steady ni steady orikeji ni ese keta de ni ogun yen ki se lasan agbara olorun ni le koju rere wa o ma seru ma ba e so pe iwo le koju rere
1: iwo le koju rere
0: so pe mo fi ore bi

0: kufu aye re o ti se laala lori omo wa jere omo
1: amen
0: ha wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: in the name of Jesus. So mo pe lana la se fose awon eyan ti se won de fose won la ro iwo to je pe o ti se ohun to ma se ni pe musuga kan ju somi ko gbadura si pe 34 o ma se kinu o fi fose ko to jade lodi ati bless oh my god o du ni pe o le se be lana kai mo gbadura o ma ri mu
1: amen
0: mo fe ko re ko pade ore ni iran wo ni la fasiri won fun mo fe ko re ko pade alaanu ni e gbo mi sa to ba wa dago mejo mo so lana pe akanse adura wa ti mo fe se fun yin to ba dago mejo ni asale a fe gbadura ise re gboro di ibo kan mo lowo keyan mo sise ko mo lere keyan mo sise ko mo pe eyan lasako ki se lasan agbara kan wa nbe mo fe pase si eso ki ise re ko ba le leso ki ise re ko ba le tu oje mo eso a pade to ba ti dago mejo Nigeria time halemanu kamura ha gbogbo adura gbogbo agbara to de ise re duro loruko.

0: Sebastina.
1: Ah, Lara Monday. Okay. I'm a lady. Mba. Tumbara.
0: Monday holiday.
1: Lizzie baby. Mba. Abi. Come on, lema. La. Every Monday. Oh.
0: Tori holiday wa.
1: So Tori holiday wa. Lizzie.
0: Unofficial Monday ni.
1: Unofficial Monday. Yeah. Ah, kabisi alone.
0: Ibare o.
1: Iwo Olorun. Olorun gbogbo iran mo ni dese. Oluwa sanu fun wa. Iran mo ni dese. Oluwa sanu fun wa.
0: Lo
1: gba won.
0: E wa kilo de? Se kilo de le.
1: Ti kini fi se?
0: Ojo ro pa joko to yin ni.
1: Ibere.
0: Kilo to tutu e. Lenu kilo
1: kilo. Ebu ibere.
0: Ki wa le ri ti joko to ti wa tutu.
1: Ko tutu fun kan. Ile mo gba kuro lara. Wa mo lo te lawon tin bere pe se mo sunle o. E ja mo ntan se o.
0: Ero
1: eja mo nta so iru dasi nise mo nbile re wi pe
0: awon
1: ara da nko o bo ni o soja nya o oni ko soja nbe mo ni awon bi te ti so won tele eyin e bi se vice versa bye.

0: ayo ibi teyan ma
1: ajakisa sa ko to ri olodum ma ajakisa no studio ni da mu
2: se nwo wa nbe ni
1: ah ko ye mi
2: en fo pon wo wa
1: kun le o ma ni fowo se na loruko temi ojulo wa ni ikai presenter yin na ni eyin oluko tele tele na ma ni ere ti sa nbe lorun sugbon lati seyin won jere re lataye to ba tun di laliki amo e tun wa jere re lopo ku oyo ku
0: oje ku ere ni oje aje kwere ni oje tisha haji mefun to mose re nise aje kwere ni oje bo ba je laye ateni kiyamo aje kwere ni oje
1: wala ite ba mu owo rin opele wa laaro yi te ba mu owo confusion wa laaro
0: yi ti ironu ko tele nile
1: opele ojo koko
0: to ti dede wa gbede
1: ah awon imisi ti mu awon imisi to nipa ni o
0: imisi ti o le finu
1: okay, ele fin wa.
0: Eyin le mo.
1: O ya nbere ni. Ni se ele fin wa. O ku si lowo.
0: To, e ko jumo e ko ye to la perengede atugbede loro toni ti fun te dorin lo tu kale lo bale bi eran dede. Si kan ni splash alara agba ida akoko redu aladani.
1: Beni.
0: Gbogbo eni e ba ri ebi ni ipinle Toyo ni o.
1: Mhm.
0: Agbede na ni e lo ni kenke luke onije ojo aje aje ko so kale se ede ti wa titi yin ka wa ni lowo ka si ma se ni lorun.
1: Ami.
0: Aki bobo eyin oluko pata jake jado le Nigeria jake jado agbanla aye tori wipe ibi ta na wa lojo tuni bi ba seyin na bi ba solohun awa na ni sinbe e ti wa wo re ero e fi teri okan ko wa njo na lohun pe ka wa na le yare adupo lowo yin o
1: o fi ti elegbo teni eleni
0: ah olohun ni ba won gbo ti won na ye pere ke ku asin asin tin wo mo re titun wo mo lomo aki pe e seun e ku ise o yato si ise to bi nse nle oluko lo sikeji ninu awon tin ko ni taye ni fi da awon gangan lalagbede imo ti won ro ni ba ti fe awon na ni baba ti ro to ba ti da ajepo yare nu e se o
1: eyin
0: te ro wa re
1: atobi
0: te ro wa pa obi akoko oluko akoko be latodo obi to ro oluko lo bi na bo bi o ba ko ni eyan na ni gbe ko bo ba dele eko aki gbogbo yin atobi ati gbogbo eyin ti alepe ni alagbato ti se oluko te wa wo wa te n to wa ke ko wa gege bi omo tiyin ati le eko alako bere secondary to fi dele eko fasiti ati poli ati gbogbo le eko giga gbogbo to wa nle Nigeria aki pe e seun pupo pupo ni o eyin na jere re pepepe o jare olore wajo pele oro ade osi loruko mi elephant so loyin re okan josu ajana ku te gba gboje fun papo george square coast sky giran global radio king of score continental and intercontinental ojo karun lo ni
1: olohun ti calendar ba yi pada
0: ko le yi pada
1: eh
0: ko le yi pada
1: iseda oni
0: ta ti le mojo fúnkì mọjọ kọjọ máa yọ ọkọ máa yọ
1: ìdí bàdí fi kọrin jọ ni fúnkì mẹjọ kan máa là lágbájẹ lọlá
0: ìdí ìdí bàrà
1: bọ́ọ̀rùn bá yọ àkàtàrí yóò ní ìyọ̀bù láyé àmì àṣẹ
0: ìbàrí bàrí onítàí bàrí táì bàtú lónìí táì bàtú
1: ni wọn láì jámẹ́ntàǹsì
0: lónìí bàbá táì bàtú a sì mọ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi ṣe
1: lizzy máa bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bi nẹ́tíwọ̀kì bi
0: ara yẹ jẹ
1: mo n bá kó ma búùsì nẹtíwọkì látàgbà mi. ọyọ àwọn ẹjẹ wọlé kalẹ sórí àwọn ògèrè orí ìròyìn gẹgẹ bí a ti ṣe gbé wá fún yín lówùrọ tòní ọmọ nàìjíríà ẹja bùú lápá bí o ìwé ìròyìn punch ó gbé o lórí àwọn agùnbánirọ tí àwọn ikọ̀ ajínigbé tí wọ́n gbé jí gbé wọ́n ní àwọn ajínigbé yìí ti sọ̀rọ̀ wọ́n lójú ló rojú ṣàánú wọ́n dín owó tí wọ́n béèrè fún kù sí mílíọ̀nù lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà
0: gbogbo ẹ̀ lápapọ̀
1: látòrí 950 wípé 100 million naira iná ni wọ́n padà jákì ní ọ̀hún dì báyìí àmọ́ òbí ni o Mákindé tí ṣe gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní itọ́ tí àwọn túlẹ̀ yìí kò gbọdọ̀ gbẹ pápápá demand immediate rescue látàkàtà àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ wa nàìjíríà bá ti ní ọ̀hún pakurumọ́ wọn ṣùgbọ́n kinní kan jádínà gbòòkó tó ń di wọn lọ́wọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ayọ̀ ni ọjà sí.
0: nígbà tó dárúkọ peter obi nǹkan kan pé wọ́n á sọ̀rọ̀ mo rò pé n tó tiẹ̀ fẹ́ sọ ni pé wọ́n kàn pàṣẹ ní wàrà ṣe sà fún àwọn ará ibi ni pé
1: ẹ tún wọn lẹ̀ ìyá èyí tá a fífọgbọ́lọgbọ́gbọ́ yẹn ò
0: gbọ́ńbẹ́ tó
1: ọgbà gan náà ò sì tí
0: gbà ọgbọ́gbà nù ó dá irú eré
2: lapodo temi nbi o ton ti akole e ton ka so de latoju iwe kini iwe rent the nation itwa ni gbogbo awon gomina lati inu egbe oselu All Progressives Congress APC
1: okay
2: won ni na ni won ti gbara di tan bayi o won ti setan lati bere ipolongo loni wara nse sa oro yin todo hop usade ma usade keke odo e na lo tin wa o umai na soro labero iyen oni idire o ti are Bola Ahmed Tinubu ti o fi jawe olubori ninu eto idiboyan are sipo ni odun 2027 ni apa ila orun gusu le Nigeria bo ti le je pe won ni are gangan na lo ti se abewo si oba ilu Eko oba Rilwan Akiolu kabiyesi olowo Eko baba Fuadi ekun iroyin bo nbe latoju iwe kini o san doju iwe kefa iwe rent the nation lo gbe jade lo ro toni
1: eh bari fini ko bari to fi awon na korin
2: olowo Eko baba Fuadi
1: ah
2: you know
1: se ti tuju ni tuju ninu o wa tu wa ko na nibi kan ah kilo wi nbe
2: fertilizer lo nso won baba ko mo
1: kan wa ti o fi ko na nibi to ti so pe o ma du love ejo gbaragada lo bi yan o
2: na tin kitinu bu mo oba Eko Akiolunu disciplinary kabiyesi ba la lo Eko sikiru aide lo ko ba re mu
1: stop loku stop loku ya
2: de ni wa no lojoba tuntun
1: o seun oya o eja ah eleyi kan wa ma Nigeria gbagbagba iseda o
2: oye kan ni baba
1: ni baba okay ya dre ya de Aya o eje tun gba yi atun gbe yewo hey is it out ni je ba won je gbese
2: ami
1: sugba ni o je gbese olohun oba san o
2: ami o
1: eh won ni owo ti awo omo Nigeria ke se ipinle la nso yi ma o owo ti awo omo Nigeria gangan personal loans ti anya lawon bi gbogbo ti ati ya yen
2: ko mo
1: ko nla ko le won si ni akole re won lo ti fofere bayi o ti di trillion meji owo orilede Nigeria gege bi o ti se ri lapa be yen anyway eh oba ti bani san gbese yo bani san tanyanya ni gbogbo bi to ba wa tori awon ma Nigeria ka ma paro
2: lasiko ta wa
1: la boro yi eh ile igbe ma sofin agba na to ti soro nbi
2: to
1: won ni ko si atunse kankan si iwe ofin to gbe ilana eto diboro ni orilede Nigeria saju koto di ijobu abileyin bu bayi todun 2027 akori yen bale bage sibe omo Nigeria ri gbamu ke wo ke mo bo ti se lo lapa ibe yen na ti bi nkan ti se lo si akata awon omo orilede Nigeria o
2: o da to lodo temi nbi wero in daily post lo gbero yin jade nibi ti Joe Ajaero ti se are kafata fun egbe osise nle Nigeria to ti soro wipe ikede ipolongo are Bola Tinubu ele ti o gbe sode bombo wipe oro yo sun gbogbo wa bo oro yo oro se de gbogbo wa
1: ami o
2: pe asiko ta wa ye asiko iroro na ni won ni iroro yo ti ro de odo awon osise orilede Nigeria o Tinubu's age of prosperity yet to reach Nigerian workers. Joe Ajaero lo so, nbo lo ti so, ki lo bi to so, kini to ngba lero koro yen o to jade gangan. Daily Post lo gbe ekunrere si nbo nbe te gbo ni ni wa.
1: O wi asoro so bi oro. Ojo mo wi pe awon mo Nigeria ti bere si ni taku gomina Opebolo bayi. Wipe ibamo ni ibamo ti so o so to dapon si lowo latari bi omo Nigeria ti ju oro gba wipe ni kini ewa o eje mo tan se 3000 naira owo epo robi bo bentiro abama dupe wipe owo epo ti iwo egberun meta naira
2: to
1: come again let me hear you again lomo Nigeria n wi o si akata Opebolo won ni ko ba mo ko ma ti so o so ta won ju oro gba lapa ibe yen sibe na iroyin eleyi lo njo di mimo gege ba ti se ri gbo o wi pe awon ipinle meta ototo kan ninu eyi ti a ti ri ipinle Kwara ipinle Ekiti ipinle Oyo won kede isimi fun awon oluko o lati fi mo riri awon oluko ti n ko mo olomo tan tun ko ti won na he iseda yo ba ni wa pelu gbogbo eyin oluko patapata o pẹlu ebe na
2: ami
1: ni oludije si ipo gomina ni pelu yoyo labi aborada ti egbe oselu ti APC senator Sharafu Adin Ali lohun na to da wordunu o pelu awon oluko ni ipele yoyo o wa nfi daniloju oro kan soro fun won
2: okay
1: bi pe e lo fokan balẹ e lo fokan balẹ ireti o to detan
2: o detan ka
1: o detan si akata yin bon bayi le di gomina e ma yo kololo kololo ni o
2: bi titi oloda
1: olohun
2: oda to lodo temi nbi bayi emi na taju kan mo tun oroyin kan be o lori oro ti o nise to nise pelu pe won ni tinubu se dada tinubu se dada gege bi orilede nigeria oko oro o bale bage
1: sibo
2: lati odo oko oro na ni sokale gbemu o si amechio beni lati inu egbe oselu APC ati wiki okay now
1: ya do iwe
2: iwe re the nation lo gbe ama ti fun to edo iroyin kan leleyi o nibi ti ile eko kan to ti gbajugbaja po lojo to ti pe nile ibadan ti wa ta wa yi ti awon alakoso won si gbenu ile eko na soro o ile eko wo la wa nso o Rita Mefa Baptist Model School Cambridge A Level College ana ni won soro o awon gangan ni won soro yi si ta won ni wi pe awon omo ti awa nko jade leko ani awon ti won ma ni iberu olohun lokan ni besi ni awon ti o le je tewogba lagba nla aye ni bikibi ti won ba lo ti won le fowo eso ya ni we are raising godly global scholars OBMS Cambridge A Level College awon ni won so be ekun eroyin bo te gbo
1: okay ya je agbera ka lo si akata ika ipolowo oja wa ka da foto lo lapa be na ni kete ta ba de o
2: to
1: itesiwaju ti fun ti edo ni
2: pa isegun
1: e ti gbo nkan kan iroyin bo laipe lai jina

0: oko
1: nigbati egbe oselu APC nipase agbenuso re Felix Morka woni ti won soro woni e wa ri nkan bayi kini rotimi amechi fira re pe o fira re pe soso ngiro eni to je pe o ti wo eni to je pe ko le da owo ilu na ko le da wo na afi ko je nipase owo ilu ko le da nkan kan se afi ko je nipase en to ba je pe ilu lo ni bukata ilu o na lo fe so di bukata bukata ara re o fe gbe le ilu ilu lorun wike ewe fun igba keji laarin wakati 24 o na lo pe lejo o oni owo kan nbe bẹẹni te rigba nibi awon tita awon ero amunawa ti afefe alafefe gas kan to je ti ipinle ti rivers nigba na nigba to fi je gomina laarin odun 2007 si 2015 nta soro re ma nlo bi o ko le lo odun di $2 million 308 million US dollars te gba jo ngba na e jo n tori olohun sa e wa se siro le lori egbe oselu APC ati wiki ona ni won face pada si oro eleti rotimi amechi to so wipe iku iya ohun Mary Amechi o oni ko sa ni nkan se pelu ifungunmo ati ile koko oro aje orilede Nigeria labia akoso Bola Ahmed Tinubu le to soro pe o je ko di soro fun ohun pupo lati rowo ra ogun fun iya ohun airo airowo ti bapo fawo yo lati fi ra ogun fun iya e lo pada fa o ti eleko run fi polo fun iya ohun ti iya ohun si ra nbe alakoso fun eto gbokegbodo oko ngba na ri rotimi amechi lasiko ti nbe labe isakoso Muhammadu Buhari lo soro oni esima wo ke Tinubu o to di are orilede Nigeria gaga bi ake ko aso lara ye ohun ya ngba na lohun kini Tinubu de be si kini Tinubu de be si o ni gbogbo nkan ma bere si ni won ni gbogbo nkan ma bere si ni won alafia na ba won
0: iya
1: won alafia yi na lo dodo ye ohun nigbati awon ti fe ra alafia pada nipa rira ogun lati fi da alafia pada nko woni awon gogo ogun ko wa je ki awon le ri alafia ra pada fun iya awon nitori wipe isakoso to nlo lowo yi ti mu ifungun na yin na ifungun money yi o ti je ki o le koko koja gijia amo ninu oro to bode lana latodo moka o Felix agbenuso egbe oselu APC o di hidi dabi igba ti eyan so owo a rotimi amechi ma bi enu ona elekun to wa fe yan ti ori nkan kan ti o rowo yo to ropon ti so okunmo o wa mu ilekun ye
0: a fi pin
1: o ka fani gbam
0: chai
1: e mo bi gbogbo e kan na ti mo ro ni
0: e kan re nkan kan mo opolo ni owo lo
1: inu opolo ni owo lo
0: oju
1: o a mo ri
0: yo a mo lu ago
1: egbe rawo won ni o na ni bi igba te yan mo palekun ah kilo ko awon ko ta ma wole ko yi
0: faragan
1: faragan de mo lo ni o pa elekun oro de mo rotimi amechi lowo to soro ipe awon oro to nso won yi lori mo ma woran ti gbogbo omo Nigeria nwo fi han gege bi eni na to je pe bi o ba ti rowo ilu ko bayi ko ni fe se nkan kan fun igbesi aye tara ti e egbe oselu APC won soro won ni ejo ntori olohun eyin te ti en pe fun pe na fe sakoso orilede Nigeria lodun 2027 yi gan ki lati ma se ba ti akole yin gan kini te ri gbe se ri gan to se toka ani lati bi ogoji odun seyin bayi awon eyan pataki pataki tan be nu oselu e wa wi ti yin o jare e wa wi nti e wa wi ti yin afi ke kan mo yonu ke mo so pe asise le nwa ka gbogun te si npe jade gege bi asise na ko fe da bi oro to ni lari to koda bi igba ti o ti e ni itumo ni iwe in the nation lo gbe iroyin jade o wi ke soro egbe oselu APC soro oku oro si ni won so o di atari rotimi amechi igba keje oludije dupo are labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC.
2: after me. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
3: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
4: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
5: Oorun dídùn tó peléke. Kí ló ń se ọ̀rẹ́ mi?
6: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
5: Ìtọ́wò yìí yanrantí. Kí ló wà nú ẹ̀?
6: Adìẹ lòdì gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
5: Bẹ́ẹ̀ ni o. Noodles aládùn tiwa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ lòdì gidi. Ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.
7: Túnde, o ti pari ti yi ni.
8: Bami, ti yi odo rara bi eti anti Sade ma npo fun.
7: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilode to fi yato.
9: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever, asere mi niyan o. O ku fun ora wara to sara lore, o si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
7: Olandia Full Cream Ever, mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
9: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu awon miliki mi. Ra apo miliki 120 gram, apo kan iwon meta ni.
10: Olandia Full Cream Ever 120 gram, ra wara to kun, adun to yato ni iye to to, apo kan iwon meta ni. Yen Olandia Full Cream Ever ko si ma lo siwaju pelu agbara wara ma.
11: You. Yes, you wait to hear me like this. Make you bring one finger down. If you don't leave something where you won't buy before, but can't they wait? They will

0: put one finger down, now him be say, you self they like go where he pay you pass. So why your choice for bank go come different?
1: You self don't try, for this your hustle. Download Smart Cash app today. Make your money come the hustle for you. You go get 15% interest per annum for your savings. No shishi as charges for any withdrawal way you do. Oh, now free of charge. And get up to 10% cash back for data bundles. No be cha-cha-cha. Terms and conditions apply. Smart Cash, now by Airtel.
2: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
3: Look, Mom, I'm getting better every day.
4: You sure are. I am so proud.
2: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: This is my favorite.
2: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
5: Splash FM 105.5.
6: Okay, aki kabo pada. Si itesiwaju ti fute doruni. Eja shoni be. Boti lona latin teli. Let's go there.
7: Let's go.
6: Oludije sipo gomina npele Oyo labi aburada ti egbe oselu ti APC nipele Oyo senator Sharafuddin Ali lo ti nse ileri o fun awon oluko ni ipele Oyo wipe ni kete o ti won ba fi gbogbo won wole si ipo gomina ni ipele Oyo lodun 2027 moruko te ma je ni Ayedade. Ayedade leyin oluko ma je ngba bayi te ba ti di odun 2027 tori bi pe isakoso ohun yo ri si oro yin dada o be si ni igba bere si ni ma rorun fun awon oluko Ali na lo nse ileri yi lasiko to ranse ku orire si awon oluko o ni ipele ti Oyo gege bo ti se pe ki bayi pelu ayajo ojo awon oluko lawujo agbaye yen 2026 World Teachers Day celebration won ni ti won da wadun re loni ngba ti o ma se alaye o ni ohun la ma fafa idigi bayi na la ba si o o ni lowo yi egbo ohun enu mi ke si ma gba wi pe pelu ogo tin je ti oluwa emi o monu yin dun be si ni igba o ma derun fun yin o ni awon oluko ni igba koko ogorun ojo to n ba ti koko gori apere bayi ti o bura fun ohun gege bi gomina o ni igba ye gbadun yin awon nkan ti o ma mu igba ye gbadun yin yo ma bere cinema waye o latogorun ojo lo ninu eyi ti a ti ma ri nkan ti o ma je ti bi pe ti so ma wa fese gbalẹ lati le lo li eko iro o ngba ti se o ba ide yara keko te isale soko to ti a butan fun eruku won ni ko si ntojo wi pe pelu eyi improved car yo ma wa fa won oluko o ilegbe eyawo owo funlegbe housing loan won ni yo ma wa fun won pelu e na awon nkan ajemanu special rural hardship allowance fun awon ti n be ni igberuko to je wipe in ti n foju wi lapa be yen o le die fun awon yajun ta awon to tun wa n gboro lo won ni awon alawi kan yo ma ba won ni awon apa be yen na papa to je wipe won ma fi sori awon oluko won ni nkan ti o ma wa fun ilegbe ni eyawo owo ni aleyi ti o ma je yi ti won ma fi se igbaye gbadun latakata ti won o nitori awon meji ko eyin oluko eniyan lo bade o oludije si ipo gomina npele Oyo lati na egbe oselu ti APC Sharafuddin Ali o wa tun se ileri si wi pe ewo awon ajele igbe agbega to ye ki o ti ma ba awon oluko to je wipo duro wa pe sapa be o ni won bere cinema ri si leyi ti won si ma se ilana agbega fun won eleyi ti o ni leja bakan nu debi ti o ni ma karuru abi awuruju kankan ilana gbangbala shata o na ni yo ma bade o labe isakoso won ti o si ni si idaduro kankan be Senator Sharafuddin Ali o tun wa so siwaju si wi pe isakoso ohun yo se agbekale awon alana kan ti o ma je nkan koriya fun awon oluko lodo odun ni to je wi pe leyi ti won ma fi fun won ni nkan mi eye ke wa se pa mi eye pako lasan o yo ma ba nkan de
7: nice one
6: e gbo mi ye ke kan se ya do iwe ogba pako iro o won ni annual state teachers excellence award ti o ma ni ebun owo ninu ebun oko ero alagbeletan laptop eyi ti o tun ma se ilana idanilekọ lonirana ti o ni akoyawo nu pelu lana igba igbalode lati fi ma mo bo ni yo ti se ma lo koda fun awon ti won tun be ni igberiko na ileri to wa se siwaju si ninu oro re oni awon owo ofeyinti ni owo ajemanu ni teachers pension and gratuity wani gbogbo eleyi la won o bere si ni ma ri wi pe won se lore kore ti o si ni si idaduro kankan pelu lana to tu ati eyi to ye tori wi pe baye ba yin ka ma baye yin ni eyan ti o baye yi iru won ma wa loju kan bi adagun omi ni won ni idanileko fun awon oluko ta won o tun le ma ja fafa si bi o ma wa according to gege bo ti se wi o tun salaye si waju si wi pe won ti ba fi nsowo lo si awon gberuko ni ewo e kan ni lo lasan o won ni ilana ti o ma gbe yin debe ti o tun ma je nkan ti yo ma je gba mo binu fun awon aye to tun lo ki nkan le da fun awon oluko la awon oluko la gbabe ati awon akeko won ni yo ma ni tumo iwaju si pa bambari be ni ti danileko lore kore ati ilana igbaigbadun fun awon oluko ti won ko awon omo kekeke won ni gbogbe leyi ti ri nkankan ni o ma ja o oludije sipo gomina lati inu egbe oselu ti APC senator Sharafadin Ali o wa se alaye wi pe kese kese lati ri ngba na o tori kasakasa nbo lona baba kese kese awon agbe kale nkan ti o ma wa fun wa eleyi ti o ni akoyawo nu ti o si ni ni makaruru rara bo ti lewu ko ma fun awon eyan to je wi pe won wa bere se ti so ma mowo apo re yo ma fi re fun yo ma mowo apo re yo ma fi rawe won ni ko si ntojo ilana to tu ati eyi to ye ti o le ma mu ilana na rorun fun ise oluko na won ni awon ori o ipenija aisi awon akeko nle eko awon akeko nle eko out of school children tin ba wa fira ni pele oyo olohun o ri si to je pe awon akeko to le ni egberun lona odunrun egberun lona egbeta o le daada ti o je wi pe won o si nle eko lowo yi oni a pe won pada si nle eko won keko won si yan won ye won je yan ni pele oyo wa ta wa yi o ki awon oluko o pupo pupo wi pe igba otun de tan aye daade fun yin tan ko ni pe ko ni
7: international o da to kemi na mu iroyin ti fun ti edo lapo odo temi nbi le ton ka so de wi pe awon alakoso ti ile eko ti alawose onitebomi torita mefa yun to je ti eka ti Cambridge A level college yen gangan yun orita mefa Baptist Model School Cambridge A level college tamo si OBMS orita mefa Baptist Model School won ni na ni won ti soro won si paye oro ko si di mimo fun gbogbo eni wi pe se ri ile eko yo lodo tawon awon ti won keko jade nbe won je awon ti won ni emi olorun lokan awon olubero olorun olodumare be si tun ni ti won je pe igbonje fe gbegba wo bo ni won fi nko won na ni o fi ma je pe bi won ba se njade ko si bi na ti won o ti le laluyo tabi se aseyori yala lorilede Nigeria ni tabi nile okere ile eko awon na lo si paye oro yi lasiko ti won se ayeye ikewo odun re ikewo odun na wa re ti won ni awon ti nfa wo oyinbo jeun ti o si fi igba kankan fori o on waye be oni ojo e ti Friday won ni ti orita mefa Baptist Model School Cambridge A level college lojo e ti Friday won na ni won se ayeye akojo ikewo odun ele ti won ti da sile won ni eto ohun na lo wa yo ninu ogba ile eko na ni badan ta wa yi nibi ti a si ti ri awon pataki ninu awon eyan shanko shanko jankan jankan lara won ni en to ti fi igba kan je are fun egbe esokan Christiani lorilede Nigeria yun past president of Christian Association of Nigeria CAN yun eni owo Samson Olasupo Ayokunle bákan náà látúrí olùdarí àjọ ti jamb fúnra rẹ gangan lẹ́kùn ti ìbàdàn ìbàdàn zonal director of joint admissions and matriculation board yun ni àjọ tó ń rí sí ètò ìdánwò àṣewọlé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo ńlẹ̀ nàìjíríà abilékọ tèmítọ́pẹ́ akíntola bẹ́ẹ̀ náà látúrí alága fún ti àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ti ile ijosin ti onite bomi orita mefa yun chairman of education board of orita mefa baptist church omowe adediran adeleke beno laturi adari o fun ti ka ti ile ti ile eko ohun gangan yun diakoni clement oke ati oludasile ile eko ohun omowe remi awopegba awopegba nigba ton soro lori ide pataki ton be leyin bi won se se agbekale ile eko ohun na no se lalaye wi pe iko alakoso ile eko na ni won ni afojusun ire lati ri pe awon ti won ma re gege bi akeko jade ni ile eko na won ma je awon ti won ni iberu olohun lokan ti won si je eyan olohun ti won si je pe ko sibi na talanta ku won ba nta wude bayi ataye ni ti o si ma se aseyori jakejado isele yi ni abi nile okere to awon teso waju nigba ton soro hun na oni ni won gba awon akeko ati awon odo ni imoran ati iyanju lorilede Nigeria ipe labe bo se le wo kori e ma se je kateti a o si gbodo ka re lati ma ri pe ninu gbogbo idawole wa amoke anshogo anshaseyori o wa mu oro na wa gege bi imoran ipe e ma se je ki a wo asiko yi bi nkan se ri abi ayika yo wo ta ti e le wa gan ka so pe a le debi ta fe de iro o e ja ma akorin na wi pe a o debi ta fe de won ba wa tenu bi pe ki won tenu ba se a o debi ta fe de o fi kun oro re oni pe a fojusun ile eko ohun o na ni awon ni igbagbo wi pe yo ma mu awon akeko re jade gaga bi awon ti awon ohun ta awon fojusun be be si ni won ma se aseyori o eni owo supo ayo kunle ninu oro ti ewe na lo n gba ijoba apapo orilede Nigeria ni moran ipe tete gbe awon igbese to to to si ye oro ebi ti n pa ni iyan ti mu bo yi e tete wa nkan se si eyanju e gbogbo eyan lo ti fe di ba n bi ala tan
6: iya
7: awon kan de tai bi ti e bayi na to je pe to kolo won sanu eni ni o to ni ise rile ka ti mehe eto abo e wa nkan se si o awon gogo ohun gogo ka repo awon gogo ka jeun awon gogo ka woko awon gogo ka gbele awon gogo ka tun raso awon gogo o ti n po ju e mu adiku ba obirin gan ti da awon gogo okunrin ti da awon gogo
6: awon bi ti awon brother eni amo ta gbodo wi awon bi ti ma gboja lo gan won ti court
7: e jo ma dress ibe ni awon ni ki ijoba apapo ki won jo o ki won moju to apa bi kini awon se npoju ki won tete ba ni yanju re ebi npa ni iyan npo
6: olohun yo saanu fun a yo ba ni yanju e yo si mu gbadero fun gbogbo wa patapata
7: ami olohun
6: e se adupe o gbogbo eyin ololufe wa ti en darapo pelu wa be ti n gbo wa ketekete yi magaji Mukhtar Adewale gbadde yan ka
7: to
6: olowo tun olubadan le ibadan
7: abiyesi
6: e ba nki baba o
7: abiyesi
6: kabiyesi jide baba ka bo mo kule
7: ade lo gbadura
6: e ka lo gba iwure
7: adura
6: mo ka iwura o ti e se pata o ran mi leti yen o se pataki o so anje oluwa fe mi e seun ga toyin egbin ola kotre toyin baby
7: aye ti se na mi
6: de ke lo se le bayi
7: o ti da kariya o ti da
6: aya kotre li no
7: aya kotre
6: la sisi wasiu lati ijebu ko yo shun Tony Ambolu Isola Kure Tajibola Magaji Mukhtar Adewale gbadde yan ka ise o gbogbo yin la ki
7: ah lo lodi kan akun leyan ohun la daye ba ile ti ya ago mewa na ti lu
6: sa ago mewa ti lu ni ah kini ye pe o
7: ti ni efo go yen ra mi
6: o gagan o
7: mi ko lo mo to kini ah olohun
6: mi kini jama to ba to be ti gore awon to ba lori social media wa la go
7: suke
6: to wa fi wele
7: ni
6: mi ke suke re ma tan ra re kuli oba ni fowo se mo je oju lo wa ni kai presenter yi na ni ile asu loruko te so ma e se gan pupo adupe lowo yin o yoku yo di lago meji lori gbankogbi
7: iroyin ago mejo ale eja pade lori baba olore lu olorin wajo pelu radius loruko ti mo je mo kini ti kikeyo lere kusu eko eso eyin oluko wa e seun pupo asopo odun o
6: amen
7: ire o

0: jamusi. Oketente luwa lawujo iroyin ri daraya nle yi Aderunke Adesola Olori Sports man gbe wa debe anytime anyday jamusi on Splash FM 105.5 Ibadan awodi tori bara lori yeni lekileke tori ke fun tun lo mani ginigi si ni o Olori Sports tun ti pada ni lapoto e o ni wo tan
1: Oda eni temi Aderunke Adesola Olori Sports Ibadan kama vinga mutu tide lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti soju eni kan ku je eni gungi are eni ma yan funu e wo eni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e di amura wa
0: de mo tun gbe de Ibadan kama vinga tu ti se tan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

0: kojuma e kojuma e kojuma mo igbogbo bi te tin gbo kan ni splash 105.5 fm ile fun balawigbe felele nilu ibadan ile baba kande ganga ile oba akande ti ope meji lori eto ja won si royin re daraya lati ese kuku orilede nigeria ile adulawo ati jakejadu agbaye lori balawo button fun owuro toni Respond to the G agbawo tototo agbawo ton fa semu pelu iranlowo Alfred eyini spaghetti Alfredo abi emo e bara bolognese ikeje Alfredo e ibi gangan lo wa be Tunde Olawo Alessex lolooto eto ja won si Aderonke Adesola loruko temi olori sport olori royere daraya Ibadan ka ma finger ti gangan won pa ti fi mi se yeye lepo onje ti fo ori mi eyin le mo okay le wo wa kan ni bandore facebook splash 105.5 ibadan e ba kan na lori tiktok splash fm 105.5 ibadan ohun na ni easy baby lo je mo ri wa wo iyen la pa abe yen be loni lojo aji eyin ti wa e laje lowo e ni lorun arisiki owo arisiki ola arisiki tin deru boshi olorun oba mi oke ko dale gbogbo ti to n gbo ikanni lowo o ti wa suoju e ni kan ku je e ni gungi are e ni mayan fona leni ojo karun oshi kewa odun 2026 ayajo ojo awon oluko lagbaye pe le se koko se pataki si mi o gege be mi se mo so ise teacher o ni se to daju lo se oluko lo daju lo ni gbogbo se to wa lagbaye ebe ni fe gba abi ta ba fe fe ko tan na fun ra wa lo tori pe kini ko si en ti o la ti o gba be won koja ko si en ti o ti won lapa iyen ninu aye tori pe kini je leso jigbini ni won awon na so doctor won so lawyer ko si nkan ti han so o e ba so ya sa na na so kondo na awon na so tori pe kini ko elomi o karara o sa lo primary school o ba lo primary school o lo je li osimi o gba bi oluko o gba be won koja leyin obi awon na ohun na lo tukan happy world teachers day ti gbogbo awon olukọ lolede Nigeria ati Tope ati Christiana ati Buki awon teacher Kilian se ere mi kan ti ma pariwo leave that place ni ri pariwo tin ba ti so fun Kilian ko if I call ati Tope oh my god I need see lo joko se ki Kilian as e ko le mi tani o ba pe emi go ya pa ati Tope gbogbo yin pata e a kiyin ku ayajo yin loni kọlọn wo ba ko ba wa pin yin lere ere yin o si lorun o aye lere teacher wa aye ina esi ti kere yin te je te fere je ko o da e je n gba be yen lo iye sori cash e kaka ki sapo fi o catch cruise oni se monday aje gbolo fi le se bugbe ni mo tun mo ki gbe sapa laaro monday laaro ojo aje oni ka je se wole e bayi bi ise se fun ni lori cash e star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cashe.ng www.cashe.ng ohun na le fi ta o iyen la pa abiyen laaro toni e o ose tuntun ko tun je ko biza biza iyen lose yi kọwọ rẹ bayi ko mo kan sale akoko duro loki apo nipa to ba nyo meet yen jade apo e ko mo sororo ko mo gbe iyen lose 500 naira pere lo fi ta o star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cashier.ng en to jori e ba wa labi odun 18 ko mo kan lu cashier won wa bo pe ati se independence jackpot wa iyen lati bi ogbonjo lati bi ogbonjo osu to koja iyen ogbonjo osu kesan odun ta wa yi o to wa di wipe a tun wa se to wa dupa tun wa pada se friday jackpot wa ele ta mo e ma gbagbe wipe ember wa tin lo lowo o tori wipe ninu lati osu kesan tira osu kejila september october november december 100 million naira la la fe pin owo yen o de n lo be o n lo be je ko bawo na o bo nbe o star 347 star 1004 star 1 at march se yi ko to laaro to ni buwo ta torowo po nle o be nbi eko lose to koja cashport ti a go 150 150 e ba se data fe yin ti a be le ni ose tuntun owo mi to tun wole yen si ola okay e je wonu royin lo ni sansan laaro toni ori wipe iko egbe agbabolu ampede ko orile ede Ghana awon na ni won mo ti bere igbaradi iyen saju ifigagbaga won extra time ele ti won fe gba oju edokun so lede Nigeria e ngba pe ajo CAF na si han dandan se baraba labi omi ojo ti o dala o redokun ibo won ti gba wa fu bi won si ti ro wipe awon nlo won da ti ro wipe awon nlo iyen si continent to wa je wipe ko mo pada bo si mo yen fun orile ede Nigeria na ni adare to dari ifigagbaga ye ko mo pe extra time o ye ko wa sugbon ko gbe extra time ko yo extra time yen ninu ifigagbaga na ti wa ni won pada tun gba to de je wipe ifigagbaga ohun ohun na ni o pada waye o Burkina Faso na ti kokko gba sugbon ifigagbaga yo tun pada waye ama iko igbagbaga la peda awon ti wa ni bu agbara de awon osire bu agbara di ti hanle iyen lati ola lo o da je lo sinu league agboje orilede Nigeria ori wipe iko match day 7 inu league agboje orilede Nigeria awon figabaga lolokun ojo kan o je jade o on kaluku won gbara won gba kugba better insurance awon na ni won se dada yen ni opin ose yi to de jawe olubori iyen fun odi won figabaga eleyi ti o poju to peju ami ayo mẹrin sẹyọ kan òun náà ni wọn fi fìyà jẹ barao fc nínú ìfigagbaga tá àti ríkọ ìgbábọọlù rivers united èyí bá international àti dọmọ united tó ń kálukú wọn tí wọn ti jáwé olúborí ní pápá ṣeré samuel ogbemudia stadium eléyìí síbẹjọ insurance tó ti fìyà jẹ barao fc ojú àwọn olólùfẹ wọn náà òun ni wọn ti jáwé olúborí kò tún wá tán síbẹ o rangers international tìlú enugu òun náà ni wọn fìyà jẹ abia warriors àmì ayò mẹ́ta sí ẹyọ kan ìyẹn ní òpin ọ̀sẹ̀ rivers united àwọn náà wọ́n ṣe dáadáa lópin ọ̀sẹ̀ yìí o wọ́n fìyà jẹ ojúgbà wọn ìyẹn ìkòròdú city àmì ayò méjì sódò ohun náà ni wọ́n fi náà wọ́n jóyé ìkòròdú pé ìkòròdú alẹ́ ìkòròdú èyí ń bà ó dàbí ẹni pé wọ́n ti jí o wọ́n ti ní kánkù ó ń bà ó wọ́n jẹ́ kẹ́lòmí ò bọ́ bà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn gan ti wá ní àwọn gángan làwọn ní bá ó kaluku kan lọ para àmọ́ kán ṣe bà fáwọn ikọ̀ gbábọ́ọ̀lù èyí bà náà plenty united àmì ayò méjì sí odò òun náà èyí ń bà ti jí dọ́mà united àwọn náà fìyà jẹ wọríwò wọ́n fa àwọn ya pẹ́pẹ́ àmì ayò kan sódò naija tóni dóòzẹ̀ wọ́n fìyà jẹ kun califat àmì ayò kan sódò náà ni wọ́n fi fi ìyà jẹ wọ́n gbà ti kwara united bó tẹ̀ jẹ́ wípé ẹ kò kọ́kọ́ fẹ́ ṣojú múmu ìyẹn fún wọn ṣùgbọ́n ìyà eléyìí tí wọ́n ti jẹ ìyẹn sẹ́yìn òyí wọ́n padà jí o méjì sẹ́yọ̀ kan náà fi àjẹ ranchers bíi sí pẹ̀gbá bọ́ọ̀lù canoe pillars àwọn àti sporting lagos ọmọ ayò kọ̀ọ̀kan òun náà ni wọ́n jọ ta shooting stars àti nasarawa united ọmọ ayò ẹlẹ́yin òdòdó òun náà ni wọ́n jọ gba ìwé ojú mímí ojú ọ̀nà pápá ṣe lẹ́kan salami inter lagos àwọn náà ta ọmọ ayò kọ̀ọ̀kan kojú katina united báwọn nǹkan ṣe lọ nìyẹn nínú àwọn ìfigagbága tó wáyé nínú líìgì àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà olùkọ́ ní ikọ̀ sporting lagos jeffrey butter òun náà ìròyìn ti jẹ́ kó di mímọ́ ìpè ẹ wò wọ́n mọ̀ já búrẹ́dì fún bọ́tà rẹ̀ ìyẹn níwájú ìgbìmọ̀ lórí sí kò rẹ ẹni níjànú pàápàá jùlọ ẹnu ẹni kéèyàn kó ń jànú nínú líìgì àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tán ni jeffrey butter ó ti lọ fẹnu já wáyà o lẹ́yìn tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìkòròdú city àti sporting lagos tí wọ́n gba lagos derby lọ́sẹ̀ tó kọjá òun náà mọ̀ ní bọ́tà ló mọ̀ fara yakẹ èèbò ń para ó ní líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà àwọn olùkọ́ ni àwọn ò tiẹ̀ wá dàrú mọ́ ó láwọn adarí ayò náà fẹ́ ba líìgì jẹ́ àwọn adarí ayò náà fẹ́ sọ líìgì yìí náà fẹ́ sọ lẹ́nu ó ní poor officiating dídarí ìfigagbága ọ̀hún kò dára kò dẹ̀ ta lẹ́nu eléyìí ló wá bí àwọn alákòóso líìgì àgbèjọ́ ní nàìjíríà ni pé ṣébí a ti sọ fún ẹ̀yìn olùkọ́ni a ti bá yín sọ̀rọ̀ ipò ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé tó lè dojú ti líìgì tó lè dá wàhálà a ti ní ẹyẹ sọ ọmọ ọ̀rọ̀ búkú ọ̀rọ̀ tí ò dá kẹ́ mọ̀ sọ ní gbangba kẹ́ mọ̀ sọ nígboro ẹnu yín kọ́ sí gbòòrò ayé wọ́n sá ti ní kí jeffrey butter ó wá jó tèṣù mọ́lẹ̀ níwájú òfin wọ́n ti pé ọ̀sẹ̀ yìí ó máa fèsì panel bí akẹ́kọ̀ọ́ tó hùwà àbàjẹ́ lásìkò ìdánwò tí ọwọ́ tẹ̀ wọ́n ti ní jeffrey butter sí ó fèsì panel ní líìgì àgbèjọ́ orílẹ̀ nàìjíríà ok ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú líìgì àgbèjọ́ orílẹ̀ nàìjíríà náà mo ṣì wà torí wípé igbimo orisili gi olori nigeria na ti je odi mimo wo pe won fe se won fe se agbekale mimo gba won figabaga ni ale friday ni ale ojo eti friday no league olede nigeria an lele yi yo lanfani lati fun awon figabaga to ba waye ni opin ose oni je ko gbowo kan choki yo kan muyan lorun yo ayan lo fun awon figabaga yen le ni breathing space o let the matches breathe ohun na ohun ni won fe fi ele ise to da je wi pe lara figabaga ele ti won te oko fi dan kan wo e mo pe figabaga ju shooting stars la ji se bi oyo lare oye se gbe ba be ni kan o je figabaga gba bolu shooting stars ngba ti won ba ngba lejo ranch bees ni pa pase ile kan salami adamas gba lu ibadan ago mefa arole ohun na na ma figabaga yen si ni ojo 16 osu kewo odun ta wa yi october 16 ohun na ni o kokko waye figabaga tan kokko ma fi test run tan figabaga le o se lo no league agboje orilede nigeria ohun na nu ipin aso mo lara ban kan wa ra le laro tun ni
1: akojumo ara le akojumo tokun
0: abdulkadir ajerogba
2: akojumo wa tokun akojumo gba ra le akobere ose tutun ose ajo ose dunu ni o je fun ko wa gbo wa
0: iba mi o da la kokko je lo sinu royin to ni se pelu oro ti oluko ni kun egbe agba bolu Sporting Lagos iye Jeffrey Butter to lanfani yen lati so to fe di wahala sile nu se ka ni ko se freedom of speech no league agbojo lede nigeria ni kuma to mo lara
1: seri la kokko na to ba ti o ba muyan ni ohun le emi ri pe bi pe won fe ki awon eyan ma jade lati so oro mo ni tori bayi ni sin ti oluko ni so tori pe nti o fe di nkan si lorun telomi ba ri nkan ti o da kan ninu league agbojo lede nigeria ko ni le jade lati so
0: won la won ti ni kan ma send e sawon whatsapp
1: ti won ba send e ti won ba respond ko en to jade sita yen that is ko tin so labenu ti won da lohun nlo mu lati se ki lati jade sita telomi ba ri nto je kude kude to so fun won ti won gbo to ba fe so jade bo se ma di nkan mi si lorun niyan
0: kodri se wa pe kokan ninu league awon vibe o se mo ri oyen o da ipa ninu re ninu league olede nigeria awon vibe re la fi wo wi o da yi pe ko si be ni tori pe kini ki se gbogbo eyan na ni won ma je to won ma je ccc ku come and collected fawon ilebo mo se mo pe ko se gbogbo eyan na ni o kan wa te pe sa ja mo gbona ka mo file elete ebo te si lo gba wa e ni ilu tan ti wa ko si tan ba ri nkan mo jade won so amu ni ohun ri nkan to ku di e ka to nipa didari ayo inu ifigabaga Sporting Lagos ati produce tan tan mi ayo leyin ododo o ni po officiate ni lodo ti to mu o si bo ta lasiko ipade oniroyin o si so asa ni waju te sumo le se freedom of speech is not free I mean freedom of expression why freedom after expression
2: sey da podo temi emi ri pe iwa yi pe eyan o le so nkan to ba wo mo nigba to ye pe ko si freedom of speech gege be
0: si so man ti o ba ti si ebu nbe ti o si gbo so pe eh ni
2: ta ba wo gan
0: ti o so yin nkr onsa abi kiri kan ti o so
2: gba won yen gan gbogbo awon oluko ni ti ifigagbaga ba pari gbogbo won mo la fight ta ba si press conference fun won ma so tinu won jade ki wa lo de to ba je pe border la fese gba la pe ke se pe boya nkan mi eyan ni lo lati so on to ba wa lokan re ti o si se ni to ye ko mu si niwon igba ti o ba ti tabuku en ton lafa lati so lati wa se mu kan ba mi pe bi wa je pe ti gbera na si ni ninu league ori wa nigeria tori emi o ti fe gbon ni le oni to tun mo o pe yin o tun le lenu mo lati le soro pe e fi gagbaga kan kan ko se ka ko le so pe boya tan ba se gbagba gaga tan ko ku le mo se kan mo ko ka ku le mo lo le abi ka ko le pe won ku le ti yi so dari ball lo ile de wa nigeria won ti yi pada lo mi ri pe wo kan bayi ko ye ki a tun sese mo so mo iba je pe awa gan awon tan wo gaga bi ase awo ko se ba won to wa loke okun na na wo lawo ko se ido lori kan ni e to se bayi ko wa se ba abi ko wa so tenu e ele to tun mo si pe ti o ba je pe boya o bu awon to dari bola la fese gba abi ajo ele to tun mo si pe awon ti won se wo kan bayi lori de wa nigeria eyan ni lati so kan to ba wa nu e ti won ba ti fun ni anfani lati te ba ti fun yen lati so nkan to wa nu yan won fe di ki league ohun ko lo soke ni kika se gbe yan na ri o mo da ke gege be ti so to ye pe ta ba ni do awon bi o se morio awon bi oluko ni Pep Guardiola te gbe awon won je won fe mo won ina ni won mo jo to da so bo kan bayi na mi ri pe o ku de ka to a je pe ka to a mo debate lori pe eyan soro to wa ni ko wa wi tenu e
0: into so yen wa wa explain
2: o koja si so
0: ba bi three pages ko o da ja wa si atun se abi agbekale tuntun agbekale tun je npo be ile ti league abojo lo Nigeria ti won fe gbe kale fun ifika bagale lojo ti Friday ale Friday awon fe mo gbe ifika bagale excuse me awon fe mo gbe ifika bagale wa iyan sinu league olede Nigeria ko wa mo bo si ale ojo Friday tori pe kini pa pa ti ba ti e wa ti ri pe awon ifika bagale ti fe mo choke lodo ta won most ifika bagale ago men lojo sunday gbugbe saba mo bo si sugbon awon so fe je ko ni iyato ko de ba ifika bagale ti won si fi koko yewo na ifika bagale shooting stars ti Lubadun ati Ranchers Bees ni ose meji sa koko ta wa ipo na ni won ni awon koko fi test run ibi o ba wa ja si awon wa mo wo awon se na
2: be ni emi ri pe igbese to da ni tori ta ba wo na dada na a ri awon papa se kan to je pe standard ni te pe won le lanfa lati gba ifika wa ga lale ele to na se pe pelu akoko mi ta ti tu wa wa yi ko ye ki league olodo ni jaja pe oju oju kan na gbugbe wa ri bi omi adagun ojo kan na gbugbo won ele to se pe won nilo lati je pe ki awon na kan lanfa lati je kan je ki o kenu ta ba so nipa ifika wa ga le tan ba se be ta ba wo dada na awon ta ka fi awon ta jo wan le adula ni le adula wo ta ba o league o ni de South Africa opolopo league won mo n bo si owo ale te ba wa awon Orlando Pirates yen

0: won fe fodu lo je so awon kaluko wa papa si yo to pawo wole fun won ko da awon ajo to samoyo la fe gbagan lo de Nigeria gan owo lo to wole fa won na so emi pe fe igbese ile to da ni tan ba kokko fi kan bere na tan di bo se wa si
1: ademari wi pe didun bayi dasan osu okay e je kun be kin lo nu royin to ni se pelu ifigagbaga Olympic qualifiers eleyi ti ko super falcons o lede Nigeria ti won fe gba eden lo nuro yin to ni se pelu e bi ru pe bu ba agbara di won o ti sile iyan ni ilu ikene ni I

0: solution. Okay, and when it only CAF certificate, why do you send the person that is performing? You don't perform, assist the person that has.
1: Yet in Lobai, and I buy your kin in Teru, Lona, by your buy, Emma Pinatilla.
0: Mommy, Emma Gwemago. Oh, yet, oh, Shelley. Luigi solution or not, it's different. Come on, listen, we shall have a creative problem, no, by. Okay, problem to our creative thing. One, our resolution, see. Want to allow old M. Cut off in if I lay my yellow. Oju titi oni fe je kon le lo nitori bo mo ipopolopo yin te n soro oro iroyin bi bayi orisirisi yin e ti so toro fun won but they see you as enemy so they did not want to see you as friend pe fe help won e de ti help won lopolopo but they are seeing you as enemy so ko ni ko si oju titi oni fe je kon le maye lo
1: se be se wa ma ba lo re ti relegation ebi
0: see if they go to relegation bi government mi ba wole yo mo solution ti o se si. This, I don't think the government of the day have solution to the problem now.
1: Okay. Agbaniwa ko epo. Egbo se ko le si solution ni.
2: Ah, solution wa ki soro ba ti de. E ro pe atoto ni e yoga. Ta ba soro npa anything to ajo mo pinle Oyo. Mo ro pe en to je number 1 pinle Oyo na ni won ma da ko ma gbogbo ti ba nbe ni sakoso won.
1: Yen ni gomina.
2: Yen ni gomina pinle Oyo.
1: Okay.
2: Ki gomina na ma wu wa ran te ba ran yan se te fun ni nkan ti jise
1: be yan ba ta
2: ti ta e o to ni be o ba ti to yo den run den so ta ba won to sele lowo lo bayi won e ti fun won ni resources pe in te fi sise ri ise te wa ran won won je emi ro pe ko ye kan na owo won ran so emi ro pe at least en commissioner to je bi to je bi alamojuto to soju gomina lagbe ere idaraya ebe kini igbese wo na won ti gbe lori oro e
1: aba na nworan
2: aba na nworan ni to ti je pon na ba nworan ni a je pe gomina na nworan nu
1: everybody o wule ma wo
2: so to ti a je pon ba wule nworan to ti te won lorun bi se nlo e a je pe ka na o ma bu won ka jo wo bi ti o ba ja si because
1: awa
2: fe ko ja bi o da la fi tete nson tan so e so ko sa brunu ki gomina won to ba sumo gomina na tan gbo n ta ba nso e kan pe akesi gomina na si orupe yan ma baje latodo suti o boko se ma da latodo suti star
1: e ma pon beating won si wa wa nle bayi
2: o ko ma baje latodo suti
1: e ma pon beating ni
2: latodo suti ten we o ko yan le da ten o di ni la ti gbo ara ilu o ferin yan latara suti nikan latara suti lasan o ko yan le baje ti won yan ara ilu o korire yan so gbogbo nta ti legacy ti yan file igba ti yan de ni ko e promote ta ba gbagbe ni 2021 won ti wa ni sakoso kiko e to promote aseyori won ara aseyori tan ka mo won ni pe igba tan de o iko yi promote so ko aye ko je pe kan to lo na ni ko yo tun lo relegation so li lo relegation dida ajo ni ti an seun ele o pa gbogbo daada yen re ti o pada di abuku alailegbe so ko to wa da abuku awon ni kan tete samojuto re tori bo se wa nisin o se tun se ibere la wa yi o se atun se se se bayi ko to di pe ko ni se tun se mo to ta fi le boss abale elekeji gbe mi ti mo tsenu mo lekan atun se mo o so ke gomina na tete bo ran wa lowo kan da sin tin be nle boya commissioner won ran ni o ko tete da sin tin mele awon to wa ni sakoso nkan ti daruma loju gege mi tan nikan so se pe o ti fe doju ti si won pe awon na se lo gbele wa po da ko atun a da mo
1: won fe ma package
2: e pe o si da o si da o si da
1: won fe ma run ma
2: de run me ile si re ibi ti o end won si even awon gangan tan so pe boya won ri oniroyin gege bi ota won kan no pe ra won si kan pe aro atodo fin nu won kan pe kan tete bara won soro pe awon tin pe won sakesi pe en ba so fun yan pe ibi to ku si lele ore re ni o
1: to so fun yan pe ko to wa nbe mo ja
2: mo ja be ore re ni o to ba ti are tin so fun pe ibi to ku si re pe ota re ni on your own ni iwo lo wa ibe lo wa ko sin to kan wa
1: on your own
2: o ma bayi so to ba je po ba mo pe n ta so yi ododo ni e sa to se ko to bowo ri tori o tin bowo ri lo ifi gbagba kan fe gba lotun la Wednesday ko sin tin jo me
1: must win
2: ni canopy la ni nbo
1: ogunmo dede
2: so gbogbo ona ti an ba fe gba kan tete mo bi wo se bori iyen jo Wednesday kan to wa mo kini nkan ti an fe se ko to di opin ose ti nbo won awon eyan no ni pe ko ni se pelu kan ma satunse lori bu won tan so yi olukoni ele o ni bi kankan to le kun ade won ti di oskun gbogbo se jọn tan fi nko eyan bolu bolu ti sun po nbe o eh so
1: opon ti sun
2: opon ti sun
1: paso play be
2: ma ajawo yi lo mi oro wo yi le o
1: paso to ni
2: sebe paso to ni sebe e ma o ti kurin se po nbe o kan change tan so yin oluko ni eleyo ni bi kankan to aye pe tori cafe to ni won ti gba cafe ati japo nbe league la ngba lowo bayi league nigeria de so pe kiyan ni cafe ko to coach league nigeria kan wen to ba je pe to aye pe tan le njo ni na le ikunsinu ba nbe laarin won ko sa bruno ki won o pari ikunsinu aarin won ko si pada si bi ise re ki nkan le da lodun po
1: njo ni ti a ti e promise boss fa agbo nkan kan mo ma boss jo ni tabi
2: won mo bo
1: abi audio boss ni
2: no boya won won se lo deliberate le lori
1: audio boss ni ni ti a fi ndi a fi ti a fe lo fun league ma lo ma bo
2: won fe deliberate ni boya league ma so fe tan ba so pe kan fun won
1: won wa approve ni June next year abi bo
2: abi promise ti wa imbo
1: abi Isaac Isaac promise okay okay si wala e ja jo ma ba bo film to gun gan ni o audio boss ijo ni temu boss ati igbon kankan ati igbon kankan pa yen na abi e mo pe mo de so ngba yen mo ni gbebe yen ba so be e ba fi boss gbe wa mo ra emi o pada wa di o emi o isi igbon ro boss kankan akoko ni pe a ri boss le bi pati e mo boya won package e ni abi tuntun ni
2: boya ti o kun lo da bi ti ni
1: meji ni mo ni ngba ba ri boss o nwa lo wo pe se tuntun ni looto abi ti o kun lo da bi ti jo ni ati e je kun lo da o ati eri keke audio bo asisi pata won jo ni pe
2: adupe o
1: adupe won fe gbe lo ngo sanu eni ask am ara wa eh aje sare fa olowo olowo jare awon ti a fe gbowo ti wa nle nbi 50,000 naira koko 090 lo bere re 7123 lo pari e 7123 lo pari e egbe ko o egbe ko o
3: hello
1: e ka so oruko yin adugbo te wa yi
3: motiu ni o motiu lawale
1: motiu lawa motato adugbo wo le wa yi
3: ati arubi ewe
1: arubi ewe igba wo le tin play cash e
3: ha
1: igba wo le tin play cash e
3: o yen play re bi pe
1: se ti jeri
3: mo ti jẹ dáadáa.
1: Ọ̀dà ẹ tún ti jẹ 50,000 lọ́sàn yìí ṣe gbọ́.
3: Ọ̀pẹ o.
1: Another 50,000 naira 070 ló bẹ̀rẹ̀ eléyìí 0298 ló parí ẹ̀ 0298 star 347 star 1004 star 1 hash ni o. O lè jẹ́wọ́ tó o ti play yẹn lọ padà gbẹnu sí báyìí. Ok. Hello. Hello, ẹ kásán o.
3: Ẹ kásán.
1: Orúkọ yín àtàdúgbò tẹ wà yìí sà.
3: Bẹ́lágo ẹ̀ ṣe ní sọ̀rọ̀ láti dò.
1: Láti dò Mr. Ṣeyí ìgbà wo lẹ ti ń plè káṣẹ́ ẹ bọ̀.
3: Mi n plè rẹ ni mo ṣẹṣẹ plè rẹ lónìí.
1: First time tẹ máa plè lọ́sàn yìí.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Bẹ́ẹ̀ ti ń gbọ́ tipẹ́.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ̀ka á ní ẹ gbìyànjú ẹ lọ́sàn yìí.
3: Mọ̀kànlẹ̀kí
1: n ṣáà rẹ kí n fowó oúnjẹ mi
3: owó ẹjọ sọọbù tí mo kàn ní kí n fi pè rẹ
1: nù. Ṣébi iṣẹ́ lẹ wà ní àbí ẹ̀ ń kọ́sẹ̀?
3: Bẹ́ẹ̀
1: ẹ̀ ń kọ́sẹ̀ ni.
3: Mo wà lẹ́nu iṣẹ́ ni.
1: Iṣẹ́ kí lẹ̀ ń kọ́?
3: Iṣẹ́ wẹ́dà.
1: Wẹ́dà ẹ wá ní ẹ̀fọ́ oúnjẹ ọ̀sán yín kẹ́ ẹ fi gbìyànjú ẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ọ̀dà congratulations on 50,000 naira lè jẹ́ o.
3: Thank you sir, mo dúpẹ́ kan.
1: Ọlọ́run ló lọ pẹ́. Wọ́n á pè yín láìpẹ́ wọn ó béèrè àkáǹtì tèsí yín.
3: Okay sir.
1: Ìyẹn ti lọ 100,000 naira. Agbasofo owo nje osan re e gbianju aje 100,000 naira 080 leleyi o pari pelu 3679 Marian Sami ati gbogbo Minnesota lede de America o tojo meta se network ni ko lori e ja lo 150 na ka pada sori e ja se 150 na 080 leleyi ka fi confirm boya network ni abi ohun ni o ti da 150,000 ọparí pẹ̀lú 3591. Ele ilona. Ele ilona. Kí ló wá sẹlẹ̀ pẹ̀lú yẹn? Hello.
4: Hello.
1: Ẹ ká san o.
4: Ẹ ká san o.
1: Ya, ìkànnì Splash láti ń pè yín orúkọ yín àtàdúgbò tẹ wáyé.
4: Ibrahim Faruku ni mo jẹ.
1: Faruku.
4: Yes.
1: Àdúgbò wo?
4: Sabo Ibadan.
1: Sabo, Naoni.
4: Afi alo.
1: Yaya kalo.
4: Alhamdulillah, Chidugu Dari.
1: Tọ, Naji.
4: Na
1: jubu deri o ti ti moye to je
4: o
1: mi jubu 150 jubu deri is 150,000 naira ada ka 150 lo je o
4: sa
1: 150,000 naira lo je o bo se je niyan won ma se ti je ri
4: mi o je ri rara
1: bo ti ma play tele
4: I'm
1: one player. 150,000 lo je 150,000 naira ni o je.
4: Won
1: ma pe. Bo se je nu. Eje a pada sori 100,000 yen. Eje a pada sori 100,000 naira yen. 080 lo bere re. 3679 lo pari e. Ka pada sori. Dubu deri de amzin. Oni 150,000 naira. Amuzin yẹn ni 50. Deri 100.
5: Hello.
1: Ẹ ká san. Orúkọ àtàdúgbò tẹ wá a ti ń pè yín ti pẹ́ kọ̀ lọ.
5: Nẹ́tíwọ́ọ̀kì mi tí mo wà ní ọ̀nà igbó olóyin ni.
1: Igbó olóyin lẹwọ̀ orúkọ yín.
5: Isaka Musa wà lórúkọ mi.
1: Mr. Siaka ìgbà wọlé ti ń play cash.
5: Láti last year July.
1: Tẹ́ ẹ jẹ́ rí.
5: Ojeri ilẹ̀ méjì.
1: Ọ̀dà customer nìyí. Congratulations tó ti jẹ lọ́sàn-án 100,000 naira lè jẹ.
5: Olúwa ṣeun.
1: Wọ́n máa pè yín láìpẹ́ yìí. Bí a ṣe máa ń pè yín bó ṣe jẹ́ nù. Ọya, jẹ́ àpájú ẹ̀dẹ́ sórí 200,000 naira. Jẹ́ àpájú ẹ̀dẹ́ sórí 200,000 naira. 080 ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. 3910 ló parí ẹ̀. 2,000,000 naira.

0: E ka so o.
1: E ka so.
0: Ari wo pon bi e wa yi kilo sele. Ah.
1: Ibo jala wa ni.
0: E ku on bi ari wo yen wa die. Ejo.
1: Okay.
0: Oru ko yen atari gbo de wa yi no ja wo lele yi.
1: Oru ko mi Abasi Abioga Adebayo lati Kuriga.
0: Mo di ja se so pa ko ni abi so.
1: Iṣẹ́
0: ran lẹwa oke igba o le tin play cash e
1: mo ti play iṣẹ́ o
0: te ti jeri
1: eh
0: jeri
1: be ni sa
0: e sa n tẹ siwaju pe sa je njo kan
1: be ni o sika
0: eh se wa pa ami o congratulations eyin na je losan yi.
1: Alhamdulillah.
0: So 200,000 naira loje. 200,000 naira loje. 200,000 naira.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Won pe yin, won ma pe yin lai pe yin, won bere details yin. Se gbo. Bo se je ni, congrats. Bo se je ni yen fun tosan yi. Bi na ba tan la so eje tan le kana o. E ma gbe beyin ba ti menu loro osuti ba o de gba ta tun se ba to wa n to menu ku nbe ibi oro temi wa niyan bi na ba ti tan laso eje o ki tan le kana be ba sa tun se a ni gba wa no ni gba o ba tun se oba waye ki de ni a tun se result ni o without result ikoko ni gba omi ko gba eyin ko tun gba soso nu re o bi oba ti sa tun se o ikoko ni gba eyin ko gba omi ko tun gba soso nu re bo se ma je niyan atunse ni waranse sa gan ni ke sa tunse tan dajo si bo se ma je niyan losan teni oga wa se wa kin lati ko iroyin de o e won gba royin sin la losan e won ma lo futo se yi ola latu pada pade titi ola ohun e ku kale
2: awon ti ni splash fm la wa fe ma gbo splash fm owo wa fe ma gbo
3: splash 105.5 fm the integrity station.
4: Here is
3: 105.5.
4: One station, all the hits.
3: 105.5. Splash.
5: Quick, charge at 240.
6: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: emi just like that ti o si wa lo be won ni awon molebi re awon batan re awon eyan ti e ti je ti e gangan ti e do wa po ti e do ru po nguru aye won be si ni so fun awon leto abo pe wa di daada o won le pa emi just like that ko si lo be o a ni gba o won ni ngbo ya ni won pe se ri awon ti e wa pa emi won la won ri pe won wo aso amotekun to si se pe awon gbagbo ko won le ma joju lowo omo egbe amotekun sugbon bi camouflage amotekun in la won ri lorun won lasiko gba ti won wa jise bu ti asetani gberan won un akalase won ni amotekun ti ipinle osun in lo ti wa se kanle kanle pe iro o ko mo kuro n ti ese tawon ma won won o mu omo egbe awon kankan o wi pe opa emia o won ni sugbon gege bi oro to bo latodo alukoro awon amotekun ni ipinle osun eyin o yusuf idowu o pe in to kan sele ni pe awon fi awon osisi awon kokan sowo fun le se olopa pe lo ri ba awon olopa e lo salaye ara yin in te ba mo lori case ku emia e lo re so won nton sele niye kesi pe won arrest member awon keni gankan mo lo re mo blackmail awon pe won ti mo mo egbe awon pa ni apa yan omo egbe awon ko lo pa yan o sugba won ni kian lo re da awon olopa lo nke le fun won ni afin to ni je ba nilo lori iwadi ti an se iroyin eleyi ti ajo le po bi bread on beji oni mori o leyi ti so pe eh ojo gbogbo ni to le ojo kan ni to lohun o awon eleto abo ni ti da opolopo ti si da igbiyanju po ile ise omo ogun le wa Nigeria eleto abo tele moye ati awon amotekun ni pe won da opolopo ni opin ose to koja yi ti si pe ninu gbo kan ti nbe nilu owo ni ipinle Ondo ni ti lo re se ku pa arakunrin kan to je kan dogbon ti mo jeje esi alakatakiti ti won pe ni omo egbe Iswap o ko re nje Abdul Samad Ohia Ohida Abdul Samad Ohida ni pe o ko re won pe awon akosemose eleto abo ti an pe ni Zagazola Makama ni o fi di oro yi mule ninu iwe iroyin Daily Post to jade fun ti aro yi leyi tin salaye oro wi pe loju opo X ni won fi kini ohun si lodo aje Monday gege bi iroyin ti mo nka ise salaye won pe Ohia ni pe won tun mo oko re si eyin Anwar amo je Ohia atun mo je Anwar ti won pe ni alakatakiti esin eyin Islamic State West African Province Iswapu won pe omo egbe ebe ni won ni se ri okun ti won pe ni Anwar yi won ni ah o ti da wahala le Nigeria ti se keke won lo ti se orisirisi ikolu je ti pa awon eyan ni orisirisi ninu eyin igbesun mo mi buku ti en gbe ki aye yi won ni te ba ran ti te ba gbagbe eran ti wi pe eyin akunrin ti won pe ni Anwar yi in lo je bi igbakeji eyin oga agba awon karanjegbon Iswapu ti en po ko ti ni Abu Ikrima won ni sugbon gba ti owo ti te Abu Ikrima Anwa in lo wa duro gege bi balogun fun awon karanjegbon ko ti mo da ilu lamu yi pe ahan won na ni gba ti won ti mu Abu Ikrima ki ohun Anwa ki ohun o mo le wa du bi eyin oga commander ki ohun o mo le wa du bi oga commander ninu ise terrorist ti awon se ka ki agbaye won ni sugbon nigba ti Olorun o pe kile o mo won ni tagbangba in lo ba te o na ti o si ya mutu re lo ba yi kwana o won ni te ba ni ke wa die o ti se orisirisi awon se buku
1: lapa
0: ati arigbogun ati gusu o ti se ni north central ni southern part of Nigeria o ti cause orisirisi atrocity bi ase lebo
1: sugbon lowo lowo bayi trouble maker no
0: karanjegbon
1: eh
0: mo fo lohun so
1: o di trouble maker lai je trouble
0: o ti ani ikaye o si ntele lusa o ntele lawon lusa
1: ba se trouble
0: o ko ti park sodo
1: no no cause trouble
0: o ko ti park sodo re dayanrin
1: okay fun gbogbo eye eyan ti e darapo pelu wa lawon oju opo to je ti ibanidore wa mama titi dina olorun fe mi omo ni Peters Oswemje Oluwa Femi, thank you. Ogbevre Ambrose Yabari, Janet from Layo, Oluga. Adedeji Kede,
0: Oluga.
1: Oluga ni Olamide Eseunga, Tajudeen Adesina Adeosun, Abdul G, Murtala Akiyigan Pupo. Gbogbo yin la kin la sisi wa si Ola Ola Ola Eseunga Pupo. Sulaiman Khalid lati okay Sulaiman Khalid e na se gbogbo yin pata laki gan popo
0: fun mi layo akiwekumi na wa
1: fun mi layo akiwekumi ope mi aleshin loye eseun gan popo gbogbo yin la ma riri yin o
0: a
1: le kiyin a le kiyin tan gbogbo yin pata la ki popo
0: to eh awon meji ti won si aye daada according to lizzy lizzy ni inec chairman ke se mi mo mu yan lizzy ni o eyin ti lizzy mu o so pe olorun fe mi omo ni yi peter ati omo ariyo in si ri comment o ma awon to da ko igbo ko da ko ma ariyo
1: eh fun ariyo
0: o comment o
1: comment ko si share
0: o ye ko comment o
1: omo
0: ariyo I don't see your comment o
1: bati comment
0: council bure
1: ngba to comment o sia
0: o sia comment o ye ko like ko sia ko comment ni bo ti ye ko je ni anyway eyin mejeji eh te ba mo dm facebook page splash dm facebook bye kasare lore yan ju card yin nisin ta ba ti ku lori eto ke phone number yin sibe phone number te be ko ba send here time si e fi si no dm splash fm page te fi wo why splash fm 105.5 ibadan e lore se bye kasare lo yan du e ka to mo mu oro mi igbo abiodun adewole lo ko mi mr double ipade mi ati ndi la ro la lori tifun te doroyin lago mesan aro titi igba na to ba so pe leyan olohun iwo lo kan after god na you mo da won ko bo lo ni mo so pe leyan olohun olohun na tun ni ipade wa wo bi ojoro
1: kunle oma ni fowo se na loruko temi ojuluwa ni ikai presenter yin na ni baba tin dide bayi michael ola tobosun le lanfani ati ba pade lori eto talking point
0: o
1: do pe
0: okay o ti ero fun class ausa yabi kin lo mo iwe loju sugar ti mo ni kora
2: eni abalaba ni baba ori lori o ma je aji se bi oyo laari
3: o fun mo jere iwa topolo lo nlo.

0: Breathe through it.
1: Roro wa o, ejo e fun mi ni ladi go.
2: Arabirin, e si ra aburo ororo ni. Ohun ti o mo to wa ninu e. Ni temi o, ororo power oil ni mo nra. Papa julo, won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo.
3: Apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni. Owo ore o si fani lapo ya.
4: Power oil, hey, power oil.
5: Ore, bẹ́ẹ̀ ni.

0: Ibo. Aka ako owo ra esita. E tun ni ka ma ko ra yagun lona.
1: Elomi fe ni ka ko ra kutupa kutupa gan.
0: E sin lo nlo.

0: eyi ka otun eyi ka osi e dupe lowo baba mi baba re jesu to se mi logo lo se mi dada ni ose yi olorun gba ope mi ati awon eniyan yi bi won se yi ka otun ti won yi ka osi ti won so epo se olorun gba ope wa ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mommy se le dide nle daddy e dide e wa mu owo tin be lowo yin e mu dani amo pase ose yo je ose idunu fun o e ko le o gbogbo owo re to ti ha olorun yo tu won le ipinu olorun fun aye yin yo wa si imuse in to mu oko mu owo mu dani ni ose yi wa baje o gbogbo eto re to ti lo emi mimo yo da pada idunu yo bere si subulu ayo angeli ataye ro yo tun aye re ro angeli ataye se yo tun aye re se okan yin yo si bale ninu ose yi oda o wa lowo lowo sami wa lowo lapo wa si lowo ni banki in the name of Jesus Christ eyan yan fe je fi gbogbo enu so bayi wi pe a jo ki hallelujah nla meje ati ogo merin a je mo kanla mo nlo sori Facebook YouTube and TikTok na aro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 to ba tun di ago meji la ma tun pade emi ati yin ni se wa ya yin lenu gbogbo eyan omo Olorun ose to wa nu eyi ose re ni e to daju ni pe o ni 77 ninu oluwa lohun se nkan meje ninu 77 ti osu yi ko to di pe ma bere si so ati ba se ni ni oni yi enowo yan mejeji soke afe jo ki hallelujah mommy wa kan fo si waju ni meje ni somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah gbogbo eyin omo olorun te ni anfani lati ma gbo mi ka ka kiri agba laye je nso nkan fun o irin ajo re yo ti pari si ilu ogo wa ni idi pupo lati ki hallelujah si onile ola oba to mo mo sanu re ohun olorun lele ise ti emi oluwa ni ki nso to ni nje fun yin o nbe ninu we Matthew chapter 7 verse 7 Matthew 7:7 ko to di ojo 7:7 bere nkan to ba fe o ni e bere a o si fi fun yin ko si nto bere ti o ni wa si imuse e to wa daju emi gan tun ni ti ma bere fun yin na wo yen si waju olorun to npin ire olorun ti je ki ebi opa eniyan olorun ti ma ti alatileyin fun omode ati agba gbogbo enikeni to gbon mi ka kakiri agba laaye to di owo mowo ni ose yi wa araje jeun gbogbo eni to mu owo re dani won bere si jule fun o ileri yo pada se ninu ipin rawe in the name of Jesus eni baba yonde owo mi to nbe ninu ose yi emi mimo yonde fun mi gbogbo awon onibara re ti ti lo ose yi ni won pada in the name of Jesus Christ emura o nkan meje ni o emi mimo ni yo sele ko to di ni ojo 77 nkan meje an bi mba le sotan loni ma tesi waju ni ola ipade 77 yo je ipade ta o fi opin si gbogbo n to ti pe ninu aye re so this 77 program is going to be the program to end delayed in your life kini ti won ti daduo kini to ti pe kini to fe ko de lati ejo ti o de to reti reti oluwa ni ipade 77 yo fi opin si on to ti pe to ti ye ko de ti o de yo de so emura 77 is going to end delayed in your life won si fi ese bibeli ti ko to di pe ma gbe awon testimony idi ni yen to bi je wi pe emi gan ti mo ndun yi lati on the 6th ni ma ti debe ma mo gbadua fun ipele orisi eniyan marun ni Jesus City bi ogo se nje ti olohun emi oluwa lo ni ki mo tete debe ka si mo break holy communion ni role ni every 6 gbogbo ojo kefa and it's going to be combined tin ba ti pe awon eyan yen jade a le se ni osun to koja tori awon alejo a se die but lele a ri se pupo ninu we Ezekiel chapter 12 Ezekiel chapter 12 eje nka lati verse 21 oni oro oluwa si to mi wa oro oluwa si to mi wa wi pe oro olohun to mi wa o na ni mo nje ise yen fun yin nkan kon sele ni ose to wonu e oni omo eniyan owe woli eyin ni ilu Nigeria pe afa ojogun gbogbo iran si di asan afa ojogun gbogbo iran si di asan fifa ojogun tumo si ohun to ti ye ko se ni odun meta aye wa bo so di odun mewa nti won pe ni won fa ojogun ni pe they adjourn they postpone they procrastinate they suspend afagun o ti mari lati ejo yi aye oji obi mo o ti mo paris school lati ejo yi titi doni orise sister e so mode mo gbogbo intention re ni pe ko mari lo modun 23 24 bo tun ti wo 34 35 oluwa wa so fun mi pe ninu ipade 77 is going to be end is going to be the end of delay bawo mo sise mo ewo to so ni verse 22 verse 23 oni nitori na wi fun won pe bayi ni oluwa oluwa olorun wi emi o je ki owe yi ko dekun won ki yo si pa owe ni Nigeria mo won ni pa Israel lo fi si but oni ki nko Nigeria si sugbon wi fun won pe ohun ti e mo ki gbe ni pe ojo ku si dede ati imuse gbogbo iran eni kan ni kini yen ala re jo ni yo wa bere si se ojo ayo re ti sumo o ojo ti wa bi mo ki so ojo to loyun bayi mo mo ko ti loyun ko ni peta ki oku ewu omo gbogbo ti won ti bo fagun oluwa ni ki so ninu ose yi a bere si mu gbogbo e pada sipo this is the joy mo layo lati so fun o pe wa korin titun gbogbo ti won bo fagun patapata emi olohun so pe mu pada bo wa sipo you will rejoice and you will be happy e dide mummy e dide daddy e wa kigbe agbara to nfa ojo ayo mi gun majemu to nfa ojo ayo mi gun bayi loluwa wi opin deba oloni ari apere yen ninu aye awon mo Israel ibi to ti ye ki won kan lo ojo die afigba ti an lo 430 years sugbon oluwa ni ko mi so fun awon eyan pe this part an to ba le tete de lojo Tuesday iyen lola bo si se pojo 77 na lo nbo Jesus City ni gbogbo wa nlo lati iwo road e kan wo moto to nlo si Ikoyi straight eleve so kale ni Jesus City tabi moto ti nlo si Ikire eleve so ni yana Ikoyi Jesus City le de yen ipade ti 77 eleyi nkan meje ni Olorun lo won de wo ibe lati gba omi 77 ibe ni ma ti fun awon eyan ni anointing oil ibe lati so tele and gbogbo awon to ni eri na o ni anfani si to ba ti don the 6 woli odekun le pa fo ti debe yen lola ma mo pe awon eyan yen die die gba ti o ba fi di on the 7 a ti pari gbogbo awon nkan ta fe se lemonusha haladaba pelu majemu olohun o di dandan ki ayo re kokun e wa mo gbo nti mo fe fi kun yi mummy ati daddy o pada re nkan yi kin la fagun kin lo ti ye o se to ri se kin lo ye o da to da a mo wa ni ilu Eko ni ojo Thursday to koja yi mo bere si gba awon opolopo awon testimony lokan ojo kan inu mi si dadun engineer eja wo ohun ti an se ninu aye awon sister yi bi su se ku bobe se ku mama baba laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct odekunle epaphras woli lori afefe ori mi kan lo si odekunle e papa wa lori facebook wa lori youtube e follow me ago mefabo ago mefabo 6:30 ates wa to ba tun di 12 gbogbo awon omo olohun tun pade mi oh engineer e pe oni ilojo kan
1: praise the lord
2: hallelujah
1: mo dupe lowo olohun tori pe emi tayo oro mi o tayo olohun to to ekun mi derin
2: o sekun yin derin
1: be ni sir last o sele pe la ati 2023 ni mo ti ma n gba ipe pa so mo sha n ko nsinu mo wa ngba ti mo ti ri ko ti mo fe na mo si tun wa ege so
2: yo won ni ngba ta won o ti ri ta won wa awon si tun wa elomi bo ba ti rin se ku se pe yo ko ni wa yo mo saki ni
1: so wa di last year September papa ni pe gbogbo yin te won oju oluwa e wa si Jesus city mo de wa labuja so mo sha mo wa si ibadan
2: abuja le ti wa si
1: ben sir mo lo gbon sim labuja iko ni mo nbe
0: Nice. Ewo bi to lohun ti wa Eko. Awon eyan wa lati Abuja, Kano, different location of the world. Even from US, from UK. Awon eyan wa lati wa ba Jesu Olugbalapade ni 77. Bibeli ni la la awon asuwere da olukuluku won laam. O ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu. 77 eleyi o bo si oju anu. Iyen ni pe ojo Wednesday. Lagbara Olorun emi o ti debe o na nbe ninu awon to nwoju Oluwa ti won faagun won ba fa oro egun ati on the season ni ti gbadura fun awon to nwoju Oluwa fun omo imo gbo wole won kun leyo kokan mi ri se ni 77 to koja mo gbadura fun won gan bo ma ri se lele iri fowo kan won kun lagbara Olorun ati baba ati mama to nwoju Oluwa ki won bo faagun gan gbogbo eyin ti won ti delay gbogbo yin sister to ti ye ma gbogbo awon brother to ti ye ko lo nle to ba gbagbo ni o pe olohun si to nse yanu to rawon odo kan ti didakuda ki lo wa sele engineer
1: mo wa si Jesus ti lojo ye so de mo wa sunku so olohun lorun mo ni wo olohun to ba se wo nkan kan mo mi lara mo dojo ko sanu mi pe mo tin wa si Jesus ti pe ma ye anybody pe lo mi pe ojo to tin lo na ki lo ri mu bo won sha nso ekun ta wi lojo yen so baba wa ni pe gbe ite won ojo olorun e lie down si ile le inu gutter ina mo lie down ibe ni mo lie down

0: Nice. Ko sin tin je osun kun omo ti ori bi ni o. O wa tun da po mo ko tun wa gba oil. Oil ti e wa wa nle lo tei. E wa mo to tun da ju titi Jesus ti won mo ti se. In fact, iyen gan tayo. Iwon ba lo dop, gbogbo titi lo ti clear de Jesus city. Ah! Ki la fagun. Gbogbo eni ti n gbo mi wa pada layo, inu e yo pada dun. Sir, mo n lo sori Facebook, mo n lo YouTube. Mo raye fun gbogbo awon ti won da loro gbogbo eyin ti oko emi o je esin mi. Ngba wo gan ba doju Facebook, o mo pe nkan ju nkan lo. Olorun ba n gbo. Ma mo mu orisirisi nkan jade loni. O su adua la wai. E jen fin hele. E yin wole yisong re maje mwi. O ni lo ju aje so fè santi e. E. Bi nyan ju la ti se. O re maje mwi bere la ti 2000 lo soke. Bi beli ni kwa wan yon fè mi jo. Jen wofi e boba mi da maje mwi. Mo ba o long bok pe didun lo son so. Anto ba ti yin wè bo maje mwi bo si se dame wa. Tabi o re maraje jen. On ti o man so ni pe baba. Ma mi lè ri li nou se yi. O ni ni oju aje. Pa mi lè ri ni nou ose yi. Se ko se se ni nou aye mi. E kan ni ba yen lo su. Account number 34 won ti yon ba verse on re maje mou. O ni 2017. 42, 90, 47. 2017. 42, 90, 47. Comfort Life Mission International. Ni ogbe jade First Bank ni ye. Bi yon ba wole o le le 1966, 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank in here. Comfort Life Mission. No, no, be daddy. Mama, it is so or no. Emma Babo, maybe tell daddy.
1: So, John, you don't see what they go. Go to 77. Yeah, that's it, Rami. Oh, Commissioner, I understand now.
0: But who are going to see me or Lumi?
1: So
0: ojo yen gan gan ojo yen kan bo se re won to
1: so mi o ti awo ke mo ti loyun mi o wa ke oyun ti wa lara mi mo n try lati get the shop to de tun gbadura shop after prayer at a she ni 77 emi ti yanju shop lowo mi sha ni mi rin kun osu mi o tun ko vevin je mi mo pe
0: oyun
1: oyun ti wa n bibe so na to wa di you know osu ke wa last year e wa n soro ko lo de pe iwo mo obirin yi so gba to ba to ni miscarry ko to di ko gbadura mo wa nete duro mi ti eri period mo sai lo mu ti piti mewa gan mu ti e ko si inu omi lo ba gbe line meji wa ma
0: ni kile ko bi inu omi
1: piti to ni mo ma ni lowo le every month mo ma nse
0: eh
1: so mo sha ko tennis be lo ba gbe two line wa mo ni e mo loyun ke mo se gba olive lo ni Lagos Island yen bo se confirm ke mo loyun ni e so mo sha dupe lowo Olorun tori pe egan mi dogo
0: kilo ko mo yin
1: temi taiye oluwa shin dara aje
0: na wo e bayi bo ba fi agbara se ami ege dogo e ki gbe baba temi na nko ojo ma nlo mo na wo si wo ya yi iya temi tayo bi mo se gbe omo idani be ni se bo gbe yanu e ki olohun ko wo oluwa se ndara nice ikan lo tun gbon ojo ti a fagun ninu aye sister yi o na do lomo o ri gbejo despite the fact o le dide o si dogbon soro ara re without wasting time e je tun we lomi ta tun fa ojo re gun engineer
2: praise the lord
0: nice
2: mo dupe lowo olorun ipe yi mo mari ni 2023
0: 2023,
2: 2024, 2025, 2026.
0: Last year, July. Ile iso agbara ni olododo sawo be o si ri yi mewa parliament pelu e orisirisi nkan ni mo sele nigba ti case ba ti di nkan mi ti an ti bo foju ayogun mo dare lamu mo ipade di Jesus city so bobo bi te ba ti n gbo mi e mura ojo